0: Bible Radio.
1: Welcome back once again, J-Jammers, and you're still here on J-Jam Tuesday Tunes. And if this is your first time listening with our program, well, kayo po ay nakikinig ng Jesus Jam or J-Jam for short. At mapapakinggan niyo po kami from Mondays to Fridays, 8 a.m., 1 p.m., 6 p.m., and 12 a.m. in the morning. And you can listen to us via internet radio, that's www.bible.radio. And sa inyo pong mga traditional radio, just tune in to DZBR 531 Bible Radio. At kung kayo po ay hindi naka-follow sa amin pong live airing, pwede rin po kayong pumunta sa Mixcloud account. Just type Bible Radio without space at makikita nyo po ang lahat ng aming mga replay program episodes. At hindi lang po yan J-Jam, marami pa pong iba. Kaya para sa lahat ito ng inyong pamilya, sa mga matatanda, sa bata, sa babae, sa lalaki, ayan, para po yan sa inyong mga kaibigan, kaaway, para magkabati na po kayo, diba? So i-share nyo na ang J-Jam sa inyo pong mga mahal sa buhay at mamahalin pa. Wow, diba? Kilig. So right now, let's have this next song. Listen to Dance Like It's Done by Features. And you are nowhere else but here on J-Jam Tuesday Tunes.

0: Bible Radio.
1: Welcome back, J-Jammers, and you're still listening here on J-Jam Tuesday Tunes. And I'm still your host, Anne. And I'm very excited sa part ng program na ito dahil ito yung part na magkukwento ako about sa ating special guest na si Arlette. Pero bago yan, gusto ko lang malaman ng ating mga J-Jammers na everything na napapakinggan nyo ngayon sa ating episode ay galing sa playlist ng ating special guest na si Arlette. At sabi ko nga, ito na yung time na magsashare ako about her. So Arlette at first was very quiet, mukha siyang masungit, pero hindi, malaking pagkakamali iyon dahil she's very bubbly, she's very approachable, and she's good with conversation. Nakikinig siya, nagsasalita din siya, so very balance eh. And she's very helpful. She always offers help, basta may oras siya at may kaya niya yung gagawin. Na minsan nagtatanong pa siya paano gagawin dito or paano yun, or automatic na talagang ginagawa niya kung ano yung alam niya na makakatulong. And also, Arlette is very sweet and comforting kasi hindi ko malilimutan yung one time na meron akong pagkakataon na kailangan ko talaga ng encouragement, pero hindi ko yung sinasabi sa iba or not even claiming that I needed it. But then, she offered a hug without asking of anything, kung kailangan ko ba yun o hindi. And napaka-few nung mga tao na very sensitive sa emotions and mood ng ibang tao. And Arlette is such a gem.

0: Bible Radio.
1: Welcome back once again, J-Jammers, and you're still here on J-Jam Tuesday Tunes. And if this is your first time listening with our program, well, kayo po ay nakikinig ng Jesus Jam or J-Jam for short. At mapapakinggan niyo po kami from Mondays to Fridays, 8 a.m., 1 p.m., 6 p.m., and 12 a.m. in the morning. And you can listen to us via internet radio, that's www.bible.radio. And sa inyo pong mga traditional radio, just tune in to DZBR 531 Bible Radio. At kung kayo po ay hindi naka-follow sa amin pong live airing, pwede rin po kayong pumunta sa Mixcloud account. Just type Bible Radio without space at makikita nyo po ang lahat ng aming mga replay program episodes. At hindi lang po yan J-Jam, marami pa pong iba. Kaya para sa lahat ito ng inyong pamilya, sa mga matatanda, sa bata, sa babae, sa lalaki, ayan, para po yan sa inyong mga kaibigan, kaaway, para magkabati na po kayo, diba? So i-share nyo na ang J-Jam sa inyo pong mga mahal sa buhay at mamahalin pa. Wow, diba? Kilig. So right now, let's have this next song. Listen to Dance Like It's Done by Features, and you are nowhere else but here on J-Jam Tuesday Tunes.

0: Bible Radio.
1: Welcome back to He Said,
2: She Said,
1: The Bible Says.
2: Hello, welcome back to ating mga listeners.
1: Yes.
2: Ayan, so
3: late-comers
2: ito na nga, let me late-comers tayo. Welcome din sa'yo, Ate Anne.
3: So,
2: dahil dyan, dahil na-late ka ng paso, ikaw ang magbabasa ng ating first scenario today.
3: Okay, sige. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Sabi nga, hi, ako po si Frazzy. Gusto ko lang sana i-share to kasi medyo naiipit na ako emotionally and mentally. Aray, naiipit siya. Mm-hmm. Ako yung middle child. May panganay kaming ate and bunso na kapapanganak lang. Naiwan kaming magkakapatid nung nawala si mama at papa 8 years ago. Since then, si ate ang tumayong nanay namin. I'm super thankful sa kanya. Sa totoo lang, kung wala siya, baka hindi ako nakagraduate. Kahit nag-student assistant ako noon, siya yung tumutulong sa akin kapag ipit. Iba rin yung sakripisyo niya. Pero after graduation, I work hard din naman. Nakatulong ako sa pagpapaaral ni Bunso. Nag-ambag sa maliit naming negosyo sa probinsya, pati sa konting home improvements ng bahay. Hindi ko tinakbuhan yung responsibilidad. Fast forward, I got married 2 years ago. Ngayon, kami ng asawa ko ay nagpapagawa ng bahay. Ako mismo ang nag-aasikaso sa construction and at the same time, plano ko rin bumalik sa field na gusto ko, ang pagtuturo. Feeling ko, yun yung calling ko. Tapos biglang, boom, nabuntis si Bunso and guess what? Ate wants me to take care of her. Walang partner ang aking kapatid na Bunso. And as in, parang expected na ako ang sasalo sa problemang ito. Gets ko naman si ate na may utang na loob ako sa kanya, pero hanggang kailan? May pamilya na rin ako, may mga plano kami ni hubby. Plano na rin naming magka-baby, so paano na lang kung inuna ko yung ibang tao over sa sarili ko? Hindi ko naman sinasabi na ayoko nang tumulong, pero sana naman hindi laging ako. Hindi laging ako ang sasalo. Nakakapagod din. Utang na loob. Oo, may ganun, pero dapat ba habang buhay? Just needed to let this out. Baka may makarelate dyan. Obvious naman na wow. Nagle-let out siya, di ba?
2: Hindi rant eh. Ay, may
3: dito letter.
2: Vent out na talaga si ate.
3: Oo nga, si Frazzy. Ano? Ramdam ka naman namin.
1: Oo, hanggang dito nararamdaman.
3: Yeah, and there's one kumbaga term na nag-struck sa akin at ito yung salitang utang na loob.
2: Big word.
3: Yes. Even dito sa Philippines, I think that's a really big word to us.
2: In our culture, yes.
3: Yeah, kasi napaka-close ng pamilya. At talagang we really, kumbaga, serious about helping each other as a family.
2: Mm-mm.
3: Yun nga lang, medyo may pagka-toxic yung salitang utang na loob in a way na it's being pushed to you.
2: Parang sapilitan na. Or
3: yeah.
2: Parang yung mga times na nagko-cross na yung line, pushing towards na hindi na lang utang na loob eh, yung parang padating na sa manipulation.
3: Yeah.
2: In such a way na, dapat gawin mo to, kasi ganyan, kalimutan mo ba yung ginawa ko for you. Kasi may mga ganong klaseng tao.
1: Oh, usually kasi ganun naman nangyayari kapag, for example, may nagawang magandang loob sa'yo, yung tao.
3: And you're tapos, expecting.
1: Ine-expect siya na balik doon sa ginawa niyang magandang loob.
3: Mm-mm.
1: Or yung binigay. Parang, for example, nagbigay ng pera. Kaya siya yung nagpa-aral. Katulad nung kay Frazzy, di ba?
3: And nagiging toxic na nga siya.
1: Oh.
3: Instead na dapat parang maganda siyang gesture.
2: Mm-mm.
3: To bring back what you have done to someone. Di ba? In a kusang loob way. Pero kaya siya nagiging toxic kasi yun nga, yung word na ine-expect ka na gawin yun or pinupush kang
2: or
3: gawin yun.
2: Ka.
3: So, ayan.
1: Parang naisip ko tuloy yung mga credit card din.
2: Ginawa mo credit card.
1: Diba?
2: Payback time.
3: Wala kang magawa.
1: Tapos nagkakaroon pa na interest.
2: Pero, kaya mas madaming pinapagawa
1: kaya,
2: kasi may interest.
3: Pero sabi nga ni Frazzy, ano, na alam naman niya na maraming natulong yung kapatid niya sa kanya at hindi siya makakatungto ngayon to where she is right now kung wala yung ate niya. And it's a good thing to honor people na talagang gumawa ng magagandang bagay sa iyo, lalo na kapamilya niya, di ba? You are recognizing the things that

0: Bible Radio.
1: Welcome back once again, J-Jammers, and you're still here on J-Jam Tuesday Tunes. And if this is your first time listening with our program, well, kayo po ay nakikinig ng Jesus Jam or J-Jam for short. At mapapakinggan niyo po kami from Mondays to Fridays, 8 a.m., 1 p.m., 6 p.m., and 12 a.m. in the morning. And you can listen to us via internet radio, that's www.bible.radio. And sa inyo pong mga traditional radio, just tune in to DZBR 531 Bible Radio. At kung kayo po ay hindi naka-follow sa amin pong live airing, pwede rin po kayong pumunta sa Mixcloud account. Just type Bible Radio without space at makikita nyo po ang lahat ng aming mga replay program episodes. At hindi lang po yan J-Jam, marami pa pong iba. Kaya para sa lahat ito ng inyong pamilya, sa mga matatanda, sa bata, sa babae, sa lalaki, ayan, para po yan sa inyong mga kaibigan, kaaway, para magkabati na po kayo, diba? So i-share nyo na ang J-Jam sa inyo pong mga mahal sa buhay at mamahalin pa. Wow, diba? Kilig. So right now, let's have this next song. Listen to Dance Like It's Done by Features, and you are nowhere else but here on J-Jam Tuesday Tunes.